0: eye dia ana na sene bokutum te se bayre but what am I say omo omo nimu de omo nim bi obo ade se dia no there is no fiber the drawers as is watching se dia
1: fiber
0: ben analysis here but a word dey anya yewo ebra eba anya bre bia na obunya yewo bre
1: obo ade no
0: ha yewo bre eba ba ukọ eh omo omo tun tun dia na fo po ba de dia be se oyi na emo okutu ti se
1: bayira
0: obwa anya no sa na ebo isuni be nya ba edia ututwa na o de se bro mi fu na no me se ano pa disposable half every half and a half me me no to kese se e bi kwan se 1 month a to five bro na so nya
1: oh you from
0: eh phone say this is
1: Ben na fo je na mpi
0: eh bi fa o jam eh bi fa o din so mu e ben na ni ni na pi se san ni ma mi ni kabum so bi papa ya ko so we dia eh afei me di kan chira o bi time mu so ene di kro mu so me di kan chira o e bi ya ka sa e buru nwa e wodi aye
1: e di nko mo fa buta nsuo yesa
0: pa cha na kore
1: na edukuru
0: na edukuru an kasa
1: esu nsuo
0: e mu nsuo eh osu mu nsuo nsuo njuma se oye sofo se oti haban se oye konfo nye su nsuo njuma na ye won nsuo miensa e wa ti asfo asa asi so ngali bidda akha okakra
1: sutineka buta musu
0: se de unye o se de unye
1: buta
0: musu ka hu
1: na dukru musu ka
0: dukru musu ka hu
1: musu mi ensano
0: na she
1: na su kan ezu e
0: su kan e die sa usu yo hu ni pe kwa se e pa hu cos su kana ayensu a most of times no senka obeju obi especially omo omo ehundu ma omo ji krofo tin omo nche hwe omo no aye the first time nipa ne pass on jar o hwe na aye the first time so hwe ma nipa no
1: esu su kana so ya nta so nye fe
0: papa nye fe enje pa e pa ni fo so o te pe su ana mo kwa o hwe so ni nche nche ne bo a
1: so ga wi
0: ti ko ai ensure dem we ma so dey pension no correct oh no o pa pa no abubi no anu na o na akọ no ti ezuka na dey say we say especially na make us say we dey be pa et na ba bi awo ehwe na ezuka ni ensure unya ma na o ba ni be ensure ma no e no na o dey born at na say and first the 2 minutes it 2 minutes in here no we born at so on there o assess na so ni pa na ba 2 minutes we operate
1: ezuka ni aye ka ni ezuka ni ensure what's the thing, Jensen?
0: You
1: have to finish. I'm going to say, a brother, a brother who queered that said, Nay, who will be able now? The Uyabia, and my name be a chinino. Who will pray in the Mose in Yasin to me? Oh, to me, when you mean Difwa or Apostolic Church of Ghana, when you mean being anywhere, a dream soon a dog, senior, Nipabia, a genie, dear free Nipabio. Nyan sa nyan de men nyan sa nyan men di pou ben nyan di diye en rif nyan bi ho nyan bi di che ou bi kwa di wanyi bi ane niya ou nyan bi diye nyan sa nyan miti me de man bati nyan bi diye diye yit nyan if nyan bi ho miya ou ye dro ana wanka sa wanyi yarif nyan bi ayet diyama ou nyan nyan komo miti ma bopri nyan wanyi wo feso asu bi bi mu nyi wa brabo mu pa ni matra o ni ni fi ebe di en na mi hu sa sa bru ya itu ba ko pe kwade man njeti ya e ka se jima ma mi a am pa ba ko ni ni ma o ti se na ebe di

Oya abofro na eja to mani. Wanya na ni buefu no su de ni ho ye form. Bato ti enyum ni ye. Na nyine bedum peni fi. Wonyini bedum peni fi eso. O baby sa wade na wanya o re ho papa. Akra ne su ni se me papa de ni tirmu odi o. Yesu ye ni papa ni. Yesu ye ni papa ni. Yesu we ye irresponsible man. Na baby. Ben ma mensu. Ey! Munsu o, edu meme amunsu o. E toda munsu o, na me ka chemu se munsu. Your bank and was sorry at an impossibility. And so, near you will never run it.